0: FM 98.5, that's best music. Okay ka, the best ka. Zach Tabulo. Ano, Tabulo? Tabulo sabi ka. Abang buhay. Kayo po'y nakatutok sa Okay FM. Dapat everyday okay na okay. Oras natin 9 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Second hour with you this Wednesday. Ay, by the way guys ha, pabor ba kayo o hindi na ipagpaliban ng barangay at SK elections ngayong November? At gawin na lang sa 2028? Pero wala pa pong confirmation po ito ha. Pero inihain sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang naglalayong ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2026 dahil sa pangangailangan umano ng magtipid ng pondo ng pamahalaan kasabay ng krisis sa kuryente at tumataas na halaga ng basic commodities. Ipinanukala ito ni Northern Samar Representative Nico Raul Daza sa pamamagitan ng House Bill number 10407 sa paglilipat ng eleksyon sa unang Lunes ng Nobyembre ng 2028. Ayan, wait lang. Lagay tayo ng background music, okay? Habang binibigay natin itong impormasyon na ito dahil marami nag-aabang po, ano? Marami nag-aabang at marami na rin pong nagpapapogi. Nagpapapogi. Pero mukhang mauudlot ito. Okay, sabi dito, sinabi rin sa panukala na ang mga susunod na barangay at SK elections ay gagawin tuwing 4 na taon na. Okay, sa ngayon ay naghahanda na ang COMELEC para sa eleksyon sa Nobyembre. Sinabi ni Daza sa kanyang explanatory note na ang hakbang ay nagbibigay daan sa pamahalaan na iprioridad muna ang limitadong financial resources ng bansa na patuloy na humaharap sa banta ng krisis at mga epekto ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo, kuryente, transportasyon, food prices at iba pang essential goods. Anya, ang Department of Budget and Management ay nagpatupad pa ng government-wide austerity measures upang masigurong ang pondo ng publiko ay mapupunta sa priority programs kabilang ang fuel subsidies, food security initiatives, livelihood assistance at transportation support. Sana nga makaabot, no? At iginit ni Daza ang panukalang pagpaliban muna ay hindi para ipagkait sa mga Filipino ang karapatang makaboto, bagkus ay pag-reschedule lamang ng eleksyon bilang tugon sa kasalukuyang economic at energy situation ng bansa. Sa ilalim ng panukala, ang lahat ng incumbent barangay at SK officials ay mananatili sa opisina sa ilalim ng holdover provision hanggang sa may halal ang papalit sa kanila. Wow, extended. Okay, extended si Cap. Ang holdover period ay hindi naman ikokonsidera bilang karagdagang termino para sa term limit rule. Ano yun? Kung maisasabatas ang mga opisyal na mahalal sa November 2028, BSKE ay uupo sa pwesto sa December 1, 2028. Pero ito ay panukala pa lamang po, ano? Hindi pa to final. Kung talagang ipagpapaliban ang barangay at SK elections ngayong November, abangan po natin ang susunod na mga kabanata. Okay, parang teleserye lang, ano? Good morning, everybody! Kayo po ay nakatutok sa OK sa Morning with Kuya Billy. Ngayong araw po ng Miyerkules, sana po ay okay na okay tayo. Gusto ko, happy ka? Gusto ko, okay ka? Kaya itutok lang sa OKFM 98.5. Okay ka, the best ka.
1: Okay sa Morning with Kuya Billy.
2: Okay sa Morning with Kuya Billy.
1: Let's

0: Puso, okay ka?
1: Okay nga ni
2: 98.5. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakatulong

0: ako sexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
3: Tuhod, siko, baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Puruk 5, Barangay Dakulang Bulok, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.
5: GMMC. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
8: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
7: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa Daet?
8: Talaga? Kailan pa? Saan?
7: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
8: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
7: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
8: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
9: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming generasyon. Tipi-tapi. Tipitapi. Balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipitapi. Tipitapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
4: Daet's Best Music
10: 98.5
4: OKFM.
9: Okay, some morning with Kuya Billy.
11: Okay, some morning with Kuya Billy.
9: Let's

Family 85, okay ka, the best ka. Sarap balikan yung mga tugtugan na sumikat noong dekada 90, di ba? Ito ang tinatawag ng mga light rock or slow rock. Extreme with More Than Words, playing right here on OK sa Morning Show with Billy. Ang inyong Kuya Billy sa radio. Kasama niyo tuwing umaga, tuwing umaga. At maraming salamat naman po at nakatutok po kayo sa inyong mga radyo. Saan man kayo sa mga oras na ito, dito po sa Daet Camarines Norte. Sana po ay okay na okay po kayo. Yung mga tindahan po natin dyan sa palengke or saan man, mga groceries, yung mga kainan po natin, maraming salamat. Kayo po ay naka-okay FM. Kasi gusto ko, happy ka. Gusto ko, okay ka. Tuloy-tuloy po ang The Best na Tugtugan. Ang oras, alas 8.29 na sa OKFM 98.5. Okay ka, the best ka.

0: po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.
6: Sa Okay FM Daet, okay ka. The best ka.
7: Da-da-new-new. Okay FM.

Camarines Norte. Okay, 8:45 na po oras natin. Kasama pa rin po inyong lingkod at inyong Kuya Billy sa radyo. Kuya Billy, para sa okay sa morning. Sana nga talaga ay okay na okay po ang inyong Wednesday morning. Today is August 5. Sa may mga birthday, kaway, kaway, kaway, kaway naman dyan. Wala bang imbitasyon dyan? Sige, enjoy po ninyo yan, guys, ha? God bless your birthday. And thank you so much for celebrating your birthday with us. Kung kayo po ay nakatutok sa OKFM 98.5. Okay ka? The best ka?

0: Okay sa Morning with Kuya Billy.
1: Okay sa Morning with Kuya Billy.
0: Let's go!
2: Alright, oras po natin, alas 8.52 ng umaga. Tuloy-tuloy po kayong nakatutok sa programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pero po ako ay pansamantalang magpapaalam muna. Thank you so much for waking up with Billy. Kasama ang inyong Kuya Billy tuwing umaga. Maraming salamat po at sabay-sabay tayong bumangon ngayong araw ng Miyerkules. Lord, maraming salamat po. Ay, mamaya po, abangan Camille Echo sa OKFM Info Center. At mamayang hapon, Bella Mango naman para po sa tunog hapon. Dito po yan sa OKFM Diet. At para sa the best na tugtugan, itutok lang po yan anytime. Siyempre, ang programang hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Parami na po ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green. Available po sa mga pharmacy or butika, supermarket, groceries sa inyong lugar. At tayo po ang pinaka-affordable na herbal na kape. Kung kayo po ay iinom ng kape, siguraduhin po yung healthy at safe na kape. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Barato na, healthy pa! Bueno, amigos y amigas, ako naman ang yung Kuya Billy sa radyo, nagsasabing muchas gracias, Diyos mabalos sa Indugabos. Itutok lang sa OKFM 98.5, playing the best music day in and day out, umulan man o umaraw. Kami ang OKFM 98.5. OK ka, the best ka. Ay, maraming salamat po ha. Good morning. Ingat-ingat. God bless everyone. Bye.

0: Relax and enjoy the ride. Joyride.
1: Okay na okay talaga ang programa Joyride sa umaga with Billy Banana.

0: Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa umaga.
1: Okay na okay talaga ang programa Joyride sa umaga with Billy Banana.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
4: Seafood by Raboni Istiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs, name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Raboni Istiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
0: Raboni Istiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Raboni Estiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Raboni Estiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audiovisual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
5: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dry. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan,
7: Ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat kamnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistant programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Meron din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
8: GMMC
7: Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading, main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution. GMMC.
9: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalaundry ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: Available in all supermarkets near you.
12: Relax and enjoy the ride.
13: Joyride.
1: Okay na okay talaga ang programa Joyride sa Umaga with Billy Banana.
14: Joyride sa Umaga. Joyride sa Umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa Umaga.
1: Okay na okay talaga ang programa Joyride sa Umaga with Billy Banana.

Ride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa umaga.

0: is Best Music 98.5 OKFM.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba,
3: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerte ting mananalo
2: ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
7: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
6: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa Daet?
7: Talaga? Kailan pa? Saan?
6: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
7: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
6: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
7: Tara na honey, gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-topi.
8: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-topi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-topi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-topi. Tipi-topi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Proteksyon at tulong sa atay?
12: Liveraid Pro!
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
13: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka.
14: The new OKFM.

0: okay talaga ang programa Joyride sa Umaga with Billy Banana.
1: Diet's best music.
0: 98.5
1: OKFM.
2: Okay ka, the best ka.
3: Okay nga ni.
4: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
5: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Coming to you live from Remedios Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
2: It's best music.
1: OK FM.
3: OK FM.
1: Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, OK ka.
5: OK nga ni.
3: OK FM.
1: OK FM 98.5.
3: OK FM.
1: The best music authority.
6: Member KBP.
7: Happy lunchtime. OK lunch break.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
0: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
0: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
4: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
8: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
7: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa Daet?
8: Talaga? Kailan pa? Saan?
7: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at mas sarap na pancit isado na lagi nating ino-order noon.
8: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
7: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
8: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
0: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming generasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher.

0: Your favorite music station. Okay, mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
1: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagmumula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement, nagtataglay ng mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer, at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc, at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
2: For booking and ordering, please call or text 0918-592-9854 and 0936-922-4134.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Sa OKFM Diet, okay ka, gabas ka.
4: Dadan yu, OKFM.

0: Bili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
2: Okay.

0: pika na pasika.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig din nyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Sa OKFM dahil okay ka, the best ka.
9: The new OKFM.

0: Karamihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay,
2: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga manlalaro at nage-exercise na sobrang nabalat ang muscles,
2: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga kailangang magpuyat at mag-overtime,
2: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog,
2: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga mister na gustong imasahe si misis at sa mga misis na gustong imasahe si mister mula ulo hanggang paa,
2: Q-Sai Massage Oil.
0: Pinahusay ng purong katas ng grapeseed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap.
2: Q-Sai, napakahusay.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fresh, hindi ako.
5: Makidis to.
6: Firmang walat.
7: At parang batang-bata
6: dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
0: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
9: Ako si Salvador. Sa gabi ay
10: si Salvi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
0: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
12: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
11: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa Daet?
12: Talaga? Kailan pa? Saan?
11: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
12: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
11: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
12: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-topi.
0: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-topi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-topi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Topi. Tipi-Topi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
13: Po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
14: Okay nga ni!
15: Daet's Best Music. Okay FM.
16: Okay FM.
17: Okay FM.
18: Okay ka! The best ka!
19: All it takes is one song.
18: Can't say I don't love.
19: To bring back 1,000 memories.
18: I can't find the words to say good.
19: Music and memories. Music and memories.
2: Music and memories. Music and memories.

Or yun yung song from Ian Constantino with a song, Hawa Kamay. Alis natin, 12 minutes after 3 o'clock, guys. And welcome sa ating tunog hapon, drumming na drama pass. Kamusta na ho kayo dyan? Kamusta ang hapon, mga kalugin? Oh, napakainat na naman. Araw ng Wednesday, ika-5 sa buwan ng Agosto, 2026. Oh, at ayan, bukas, may interview tayo sa isang youth organization na mga kalugin. So, alright, G12. With a song from Nicki Minaj. And this song called Bed of Lies. Ito lang po yung sa 98.5. Basta't okay ka, the best ka.

0: Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar. Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan!

0: ka, the best ka.
1: Dito ka na sa pinaka-the best na ka-jamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango. Bella Mango. Sa Tunog Hapon. Okay na, may drama pa. Sa Tunog Hapon.
2: Okay, FM!
3: Okay, FM Diet na 8.5. Basta't okay ka, the best ka. Oras natin mga ka-okay, 3.27 ng hapon. At ito ang kwento natin ngayong araw ng Miyerkules. Sino dyan yung sumasali sa mga online dating app? Tas ka man. Yung mga matchy-matchy ka, okay? Dear DJ Bella, dito ko talaga napatunayan na ang buhay ay isang malaking prank. Lalo na sa mga dating Isang gabi, bored na bored ako, DJ Bella, kaya nag-download ako ng dating app. Sabi ko sa sarili ko, nako self, this is your time. Self, hanap ko na ng lalaking may pwet na parang hinulma ng mga Diyos. So ayun na nga, may nakita ako, DJ Bella, as in, perfect. Yung profile niya, parang pinagalo ang model, athlete, at walking. Sana all, pero ang pinakatumatak talaga sa akin. Yung litrato niya na naka-fit na pantalon. Be, hindi ko na alam kung lalaki ba to, public service announcement tungkol sa glute work. Sabi ko, Lord, ito na ba yung para sa akin? Hindi lang ako napapuso, napapalaway ako ng literal. Nag-swipe right ako na parang may kasamang dasal na, please, universe, ibigay mo na to sa akin. After ilang segundo, it's a match. Napatali ako ni Jay Bella. Akala ng mga kapitbahay namin nanalo ako sa loto. Nag-chat siya agad. Hi. Ako naman nag-isip ng matinding banat pero ang naisan ko din lang. Hi din. Mukha tuloy akong overload sa emotions ni Jay Bella. At habang tumatagal, lalong lumalala. Nag-send siya ng mga picture niya sa gym. Ako naman, nagsisend ng picture ko na hanggang dibdib lang. Strategic. Walang lower body reveal. Kasi alam ko na, wala akong panlaban, DJ Bella. Hindi ako gifted sa mga department ng katawan. Kung ang kanya ay bundok, ang akin naman patag na lupain na pwedeng pagtayuan ng bahay. Pero, Kev, confident pa rin ako, ha, diba? At sa hanggang sa dumating ang araw na sinabi niya na, meet tayo. Sabi ko naman, game. Pero sa loob-loob ko, Lord, sana madilim yung lugar. Dumating ang araw ng meet-up. Nag-effort ako, nag-ayos ng buhok, DJ Bella. Konting pabango. At syempre, ang pinaka-fit kong damit, kahit hindi naman nito magically lalagyan ng puwet yung likod ko. Pagdating ko sa meet-up place, DJ Bella, nakita ko na siya. And the best! Totoo lahat ng nasa picture. Walang filter, walang daya. Parang in export, diretso from app to reality. And yes, confirmed. Meron talaga siyang ganun. At hindi biro. Ako naman, naglakad papalapit. Tapos naramdaman ko na parang may kulang sa likod ko. Hindi lang bag, hindi lang wallet. Dignidad, DJ Bella. Nagkatinginan kami. Ngumiti siya. Ngumiti din ako. Umupo kami. Tahimik ng kaunti. Tapos bigla niyang sinabi, alam mo, mas okay ka pala sa personal. Talaga? Ako, kinilig ako, DJ Bella. Ako. Oo, sa picture mo, kala ko may abs ka. Siya! Akala niyo may abs ako? Napatingin ako sa tiyan ko. Medyo napasakin ako. Bigla, parang may paparating na inspection. Sabi ko, lightning lang siguro yun. Sumagot siya. Same lang. Ito kasing pet ko, lightning lang din. Napatingin ako sa kanya, napatingin siya sa akin. Pareho kaming natawa, DJ Bella. Kasi doon namin na-realize, pareho kaming na-scam. Siya, may pet nga sa picture pero in real life, sakto lang pala. Ako naman may abs sa picture pero in real life, may future pa lang. Sabi niya, so tabla tayo ha, tabla. Sabi ko naman, tabla. Walang lamang, walang labis, walang pet, walang abs. Simula nung DJ Bella, naging okay kami. Walang expectation, walang filter, at walang daya. At ang pinaka importante, DJ Bella, wala nang nanlalaway. Kasi pareho na kaming natauhan. This is Jenny, and this is my story.
1: On OKFM, it's Bella Mango.
0: Bella Mango.
1: Sa tunog hapon.
3: OKFM Dad 985, basta't okay ka, the best ka, oras na natin ka, okay? Meron na tayong tatlo at 34 na hapon, 3:34. And, oy, welcome back sa ating tunog hapon, Chumming Nan, Drama Pal. Oy, ako pa rin si Bella Mango, guys, napakinggan natin ang story natin, walang pwet, walang abs. Scam lang, DJ Bella. Oh, meron talaga tayong mga expectations sa social media, sa online, na pagdating ng personal, filter lang pala. Okay lang yan. Ano kasi yan? Marami na kasi yung mga pwedeng gawin para kapag hindi ka naka-makeup, magmukha kang naka-makeup. O kapag hindi ka matangkad, magmumukha kang matangkad. O, meron na mga ganun ka, okay, ha? Siyempre, yung mga kabataan natin ngayon, talagang number one sila, ha? Kung paano gagawin yun? Perfect. Bilang isang perfect. Pero sa personal, huwag na ho tayong mag-expect. Kasi syempre, gusto natin makikita ng public yung mga good side. Kahit dinagdagan. Diba? Okay lang yun kaysa naman puro kaway mo pinapost mo. Puro mga problema ang pinapost. Aba, okay lang yung mga ganun. Kasi yun, nakakapagpa-good vibes. Nakakapagpa-inspire. Pero kung mga away ka sa Facebook, ayun, di yun nakaka-inspire. Nakaka-ano yun? Nakakasira ng araw. Ha? Kaya man ay,

At maging alert at pag inaantok matulog, pag may tatawagan, maghinto. And also, Kaoki, hi. Laging iisipin may naghihintay sa atin. Importante ikaw sa mundo. Kung hindi ka importante sa kanya, o merong mga taong magbibigay din sa'yo ng importansya, Kaoki. Shoutout din sa mga nagmi-merienda na kung Kaoki, hi. The best sa ating merienda, naka-partner ng ating The Best na Cafe, ang Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang Best Cafe Green Coffee is formulated with extract of red alingatong roots, ang palaya, L-carnitine, at mas pinatamis ng stevia. Kaya sa mga ka-okay natin dyan, ha, mag-try na, uminom na ng ating The Best na Cafe. Meron pa rin tayo dito ang Best Cafe Gold, guys. Nakita ko dito. Ayat, bumili na kayo. Pwede kayo pumunta dito sa ating himpilan. Sa Remedyo Street, Pasig, Barangay Dos Daet, Camarines Norte. O pwede sa mga stores po na available ang ating Best Cafe Green Coffee, mga ka-okay. Oy, dun sa mga ka-okay din natin, ha, na may kwentong bit-bit, ha, pwede kayong mag-share. Send mo sa aking Facebook, ha, Marvy Lopez, Facebook page, DJ Bella Mango, and okay, FM Dad na rate. Bago pala ako magtapos magsalita ngayong minutong ito, ha, okay, ako'y nagpapasalamat sa tumulong sa akin last night. Ay, dalawang tricycle driver, and then isang dalawang tricycle driver yung una, tapos may dalawang magino o ka-okay. Kasi talagang minsan talaga ka-okay na nalulutang ho tayo. Naiwan kasing nakalock yung aking mga susi sa loob ng walang phone, walang wallet, mga ganun. Okay, at maraming mabubuting puso ang meron dito sa Daet, guys. Kaya at shout at palakpakan ho natin. Yung mga ka-okay natin na mababait ang mga puso. Yung hindi nag-iisip ng malaking halaga na reward, ha. yung tumutulong ng bukal sa kalooban. Yay! Meron pa yan, marami pa yan dito sa atin sa bayan ng Diet Coach. 3:39! Kuha tayo ng song from Sia. Sia and Pitbull Enrique. Ah, hindi. Pitbull and Enrique Iglesias pala to. Alright, come and go. Dito lang sa 985. Kasi ayoko nang okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka, the best ka. Oh.

That's right.

0: okay na okay talaga ang programa Tunog Hapon. Tutok na kasama niyo Bella Mango.
1: Coming to you live from Remedios Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
2: Daet's best music.
1: OK FM.
3: OK FM.
1: Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Okay nga ni.
3: OK FM.
1: OK FM 98.5.
3: Okay,
1: the best music authority member KBP. Dito ka na sa pinaka the best na kajamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango.
6: Bella Mango.
1: Sa Tunog Hapon. Okay na, may drama pa. Sa Tunog Hapon.

Here it is, a song from DJ Liam. With a song, Diggy Diggy Diggy. Ay, maulan na. Umulan na, oh. Yung feeling ko, alas 6 na. Pero alas 4 pa lang. 4:04 ng hapon, ikaw, okay? O, kasi makulimlim na talaga yung labas. Talaga si Maymay. Baka paparating na si Maymay. Ay, mga ano kayo, ha? Okay, maging aware ho tayo sa ulat ng panahon. Kumusta na ho kayo dyan? Magandang hapon. Welcome sa ating tunog hapon. Jamming na drama pa, mga ka-okay. And ako pa rin si Bella Mando. Meron pala ditong Kanoreco Advisory, Emergency Power Service Interruption. Gawain, magsasayos ng nasirang line side. Fuse cut off ng Camarines Norte International School sa Barangay Masalong Labo. August 5, Miyerkules, 5 to 6 p.m. Apektadong lugar, Masalong, Pinya, Gumamela, San Francisco, Dallas, Bulhal, Anahaw, Malasugi, Ginakutan, Mabilu 1, Mabilu 2, Lugi, Tulay na Lupa, Baay, Napaod, Benet, San Antonio, Bayan-Bayan, Bakyad, Santa Cruz, Kabusay, Bagakay, Awitan, Pundado at bahagi ng barangays ng Talubati, Bautista, Matanlang, sa Bayan ng Labo, Barangay Awitan, Dankalan, Bakal, Bakal, Mampungo, Tabas, Mangkasay at Labnig sa bahay naman ng Parakale, Barangay Manlukugan, Matango, Agit-it at bahagi ng barangay sa Singi. Sa bahay naman ng Binsons, maaaring maibalik ang serbisyo ng kuryente anumang oras matapos ang nasabing gawain, mga ka-okay.

From DOST Pag-asa. Okay, the strong winds due to tropical cyclone Maymay are expected to cause minimal impacts on parts of Luzon today, August 5, 2026. Potential impacts are likely to be experienced in the following areas: Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, at Isabela. Ayan, and the... Kaya siguro tayo ngayon medyo madilim-dilim mga ka-okay ang ating panahon. Naghahanap ako dito nang ma-mention yung Camarines Norte. Okay, pero sa mga lalabas ng bahay ka, okay ha? Ayan, dalawo kayo ng pananggalang sa ulan. And sa mga nakamotor, syempre, para hindi po tayo maaabala kapag umulan. And likewise po, syempre, sa mga ka-okay natin, ayan, mahirap magkasakit. Okay lang kahit may nag-aalaga sa'yo, hindi yan okay pala. Tawag niyo may nag-aalaga sa imo, pauran ka na. Mahirap ka man sa nag-aalaga sa imo. O paano man si Mayang maalaga? Ha? Paano si Arayo si Bata? O si Arayo si Agong? Nako. O kaya to, ingat na lang ha. Huwag magpara paulan. Kasi ikaw ay galing sa trabaho, nainitan maghapon kanina, tapos ngayon, ayan, magpapaulan daw. Oy, hello sa mga ka-okay nating nagkakape. Gantong oras talaga, the best yan. Ang ating the best coffee green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Ayan, mga ka-okay. Try mo na ha. Kasi nakakapagpa-sexy ho ito at nakakapagpa-macho. Siyempre, kasama natin sa technical control si Kuya Dong Pata. Aba, kaya pala ito slim si Kuya Dong. Laging umiinom ng kape. Yung best kape natin ha. Si Kuya Dong at si Kuya Danny. Araw-araw na lang umiinom ng best kape green. Kaya't kahit sila ay nasa 60s na, mukhang 45 lang. Nako, marami pang napapangiti daw yung dalawang yan. Alright guys, okay, shout out ha, sa mga ka-okay natin. Busy pa rin ngayon. Oo, yung feeling natin gabi na. Kasi nga makulimlim. Alas 4 pa lang ha. Malayo pang alas 5. Baka nag-prepare ka na mag-uwi. Tuloy na tayo sa mga tugtugan. Gising-gising na ha. So ngayon naantok dyan. Itong song from Icona Pop. Club Snap. Dito lang mabuhin sa 985. Kasi ayoko nang okay lang. Gusto ko naka-okay ka. Kapag okay ka, the best ka.

0: on OKFM. It's Bella Mango.
1: Bella Mango.
0: Satunog hapon.
1: Daet Camarines Norte.
2: Number one hit music station.
3: OKFM.
4: Okay ka? The best ka.
5: Okay nga ni.
6: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatag

0: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.
6: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5. Okay FM. Daet's best music. Okay FM.
4: Okay FM.
6: Playing the best music.
4: Wherever, whenever, everywhere.
0: Gusto ko, okay ka.
1: Okay nga ni.
4: Okay FM.
6: Okay FM. 98.5.
4: Okay FM.
6: The best music authority. Member KBP. Dito ka na sa pinaka-the best na ka-jamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango.
7: Bella Mango.
6: Sa Tunog Hapon. Okay na, may drama pa. Sa Tunog Hapon.

24Nutty from Daddy Is Waiting. Aris natin ka-Algenia, 17 minutes after 5 o'clock. Owian na. Abang na ng tricycle. Busy-busy mga tricycle drivers natin. Busy-busy si nanay sa pagluluto ng hapunan.

Alright guys, welcome back sa ating tinag hapon. Charming na, drama pa ako pa rin si Belle eh. Okay, so huwag sa ka-okay natin. Aba, nagugutom ka na ba? Tara na sa Tipi Tapi Diet. Located po dyan sa may San Lorenzo Ruiz Road, Magang Diet Camarines Norte. Hindi lang yan, meron pa fresh seafoods, fresh from Pacific Ocean. Ako, meron yan sa bayan ng Mercedes, De Los Reyes Boulevard, Barangay Tres, Mercedes, Camarines Norte, ang Rabo ni Istiatorio. Naghahanap ka ba ng murang hardware materials? Free delivery ng mga ka-uki. At Tasan Hardware lang, dyan sa may Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Furnishing supplies ba ang hanap mo? At may free consultant pa? And quality na, abot kaya pa ang presyo. GMMC Home Furnishing Supplies Trading, ka-okay. GMMC Home Furnishing Supplies Trading sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Nako, gusto mong matutong mag-drive, ka-okay? Aba, gusto mo din magkaroon ng lisensya? Pumunta ka na mga ka-okay sa Meredev Driving School. Ang Meredev Driving School ay nag-o-offer ng TDC Theoretical Driving Course, PDC Practical Driving Course, Code AA1, BB1, B2, and Code CND for truck and buses. Sila po ay matatagpuan sa third floor ng Kenboy Building, Central Plaza Complex, Lagoon, Diet, Camarines Norte.

Ako ang sarap nitong magkape. Gamit ang ating the best na kape, ang ating best kape green 6-in-1 coffee with herbal mix. Ang sarap humigop ng kape. Init na nanay, tamahigop na si tatay. 20 minutes after 5 o'clock, guys. Susunod na ang bibi ng radyo, Bully Banana, para po sa sound trip sa gabi. Pero bago yan, gabay sa kalusugan with Bully Banana, ang ating, syempre, katuwang niya kasama ang ating masarap na best kape green. Ang best kape green, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, at mas pinatamis ng stevia. Okay. So, with that, ingat sa lahat guys sa mga uuwi ng kani-kanilang bahay. Tuloy-tuloy tayo sa mga tugtugan. The song from Kolohe Kai, Cool Down. Dito lamang po yun sa 98.5 kasi ayoko ng okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka, to best ka.

0: okay talaga ang programa Tunog Hapon. Tutok na kasama niyo Bella Mango.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na ang healthy bun.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala. Sa panahon ng crisis, low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
3: Daan, Camarines Norte.
4: Number one hit music station.
5: Okay, FM.
6: Okay ka? The best ka.

0: to be happy. Don't worry, be happy.
1: Yeah, tama po yun. Ano? Don't worry, be happy. Most especially kung alam nyo po na masustansyang pagkain ang inyong kinakain. Kumakain po kayo ng gulay at mga prutas. Nag-ehersisyo. At alam po ninyong umiinom kayo ng kape na napaka-safe at healthy. Kaya don't worry, be happy. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga nakatutok po sa atin. Welcome po sa ating programa, sa ating munting programa. Ito po ang Healthy Happy Show with Kuya Billy ng inyong mga radio. Sabi nga niyan ay, healthy life is a happy life. Panatiliing malusog po ang ating pangangatawan. Remember ninyo, naalala ba ninyo na during the pandemic, COVID-19 era, tayo po ay health conscious, di ba? Grabe yung pag-iingat po natin sa ating kalusugan. Kung pwede lang, hindi tayo madapuan ng langaw. Or di tayo madapuan ng mga sakit, di ba? Kasi delikado. Baka maging komplikasyon po ito. At tuluyan tayo magkaroon ng malubhang sakit na tinatawag na COVID-19 nung mga panahon, di ba? O ngayon, malinis pa ba kayo sa inyong mga katawan? Yan ang katanungan. Naghuhugas pa ba kayo ng inyong mga kamay? Yes or no? Aminin! Yung iba mukhang hindi na nakakasanayan ito, ano? Mukhang kinalimutan na po yung hygiene sa ating pangangatawan, mga kaibigan. Reminder po sa ating lahat, kahit ako, guilty po ako dyan. Guilty po ako dyan, okay, sige. So, reminder po sa ating lahat na sundin pa rin po natin yung mga health protocol na yan. Yung hygiene para po sa ating sarili para hindi tayo madapuan ng sakit. O, di ba ngayon, nakakalimutan na po ninyo yung mga basic na ginagawa natin para makaiwas na magkasakit tayo? O, konting ulan lang, sinisipo na tayo. Kasi mahina na yung pangangatawan natin, yung resistensya natin. Hindi natin pinapangalagaan. Uy, ito po ang Healthy Happy Show. Kasama ang inyong Kuya Billy sa radio.
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: Michael Kaffee Show.
1: Di ba masaya kapag malusog po tayo? Wala tayong sakit. Kapag may sakit tayo, dinapuan tayo ng sipon, ubo. Nalulungkot tayo, di ba? Hindi tayo happy. Okay. All right, good afternoon everybody. Ito po ang Healthy Happy Show with Kuya Billy. Oras natin, alas 5:40 na. Nako, kabilis naman ang oras natin. Kapapasok ko lang, lalabas na naman mamaya. Kakapasok lang, lalabas na mamaya. De. Hindi pa, may oras pa tayo guys, okay? Walang pang pag-good vibes lang ang programa natin. Just a friendly reminder sa lahat, huwag pong kalilimutan na pangalagaan palagi ang ating katawan. Ngayon po, tag-ulan na, di ba? May mga sama pa tayo ng panahon. Sunod-sunod yung mga low pressure area, tropical depression. Pagkatapos ka ni Luis, meron na naman papasok. Ang pangalan si Maymay. Kaya tinututukan po natin ito si Maymay, ano? Naging ganap na bang tropical depression si Maymay, nako? Anyway, ano man ang panahon natin, talagang unpredictable, umuulan, umiinit, mainit, umuulan. Kaya dapat talaga pangalagaan po natin ang ating kalusugan. Palakasin po natin ang ating katawan, ang ating resistensya. Kaya dapat po ay maging health conscious tayo palagi. Hindi lang kapag may pandemic, okay? Mamaya mag-walking na naman tayo. Brisk walking lang ang katapat niyan or jogging, di ba? Yan ang pinaka-best dyan. Mag-stretching kayo, mag-exercise lang sa loob ng bahay, pwede naman. Maraming mga tutorial naman, ano, mga exercise tutorials sa social media. Sundan na lang po ninyo yan. Actually, as this very moment, umiinom ako ng kape. Wait lang, inom muna ako, higop muna ako ng kape, ha?

0: Oh. Siyempre, ang iniinom ko pa yung healthy at safe na kape. Walang iba. Napakasarap. Napakayami pa. Masiramon nga ni.
1: Siramsana.
0: Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang sarap-sarap. Masustansya pa. O, saan ka niyan? Nothing to worry talaga. So, don't worry, be happy. Sa pag-inom po ninyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee, abay, safe na safe at napaka-healthy po nito, okay? Kasi tayo po, mga Pinoy, aminin na po natin, mahilig tayong uminom ng kape anytime. Sa isang araw siguro, nakakailan tayo ng tasa or baso ng kape, di ba? Pero kailangan po yung safe at healthy, ha? Kaya nandito po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix para po sa lahat. Kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, kay iho, kay iha. You came to me. Di ba? Ang kape for everyone! Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ay, batiin ko lang si Tita Poliana. Hi, Tita Poliana! Ito, mahilig to sa Best Cafe eh. Ah? Hindi halata, ah? Age doesn't matter kapag nagiinom ka ng Best Cafe. O, diba, Tita Poli? Tita Poli, Tita Poliana ng One Radio 99.7 Daet Camarines Norte. O, diba? Tita Poli! SM Tita Poli! Siyempre, hindi lang yan. Bati natin from Tabaco City naman and from Sorsogon at dito po sa Daet Camarines Norte sa mga nakikinig po sa atin. Maraming salamat po sa inyong mabuhay! Sana po'y okay na okay po kayo, ha? Oy, alam nyo ba ang isa po sa mga ingredients po ng ating ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee? Pag-usapan nga natin ito. Pag-usapan natin saglit, guys. Okay?
2: Healthy, happy show with Kuya Billy.
0: Okay, eto na nga. Eto na nga. Okay. Isa po sa mga ingredients ng ating Best Cafe. Okay? Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Eto na nga, guys. Eto na nga. Isa po sa mga ingredients ay ang L-carnitine. Okay? Aside from the extract of red alingatong, ampalaya, merong L-carnitine ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Ano ba ang L-carnitine? Ano bang L-carnitine, guys? Ang L-carnitine po ay isang ano ito eh, ay isang supplement po, isang supplement na katutulong po na i-convert ang fats ng ating katawan into energy. Ayan, yan po ang pinaka-function po ng L-carnitine sa ating katawan. Na ma-convert po yung fats into energy, yung enerhiya sa ating katawan. So, nakatutulong na makaiwas sa cycling vomiting syndrome, yung para bang palagi tayong nahihilo, yung para tayong naduduwal. Nakatutulong ito sa katawan na malagpasan ang hirap at ma-convert ang enerhiya sa ating katawan. Yan po ha. Alam nyo ba na ang L-carnitine, mga ka-Best Cafe, ay natural na nagpo-produce dito sa ating katawan, sa loob ng ating katawan. Ngunit, nagiging fats po siya. Yun lang ano. Siyempre, kapag nasobrahan tayo ng fats sa ating katawan, delikado po yun. Diba? Delikado po yun. Kaya yan po yung function ng L-carnitine sa ating katawan. Biniburn niya po yung fats and kinukonvert niya po ito into energy. Okay? Nakatutulong na magkaroon ng enerhiya ang ating katawan, ang L-carnitine. Isa po itong compound at amino acid. Okay? So napakainam, napakaganda po pala nito sa ating katawan at nasa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee ang compound na ito, ang tinatawag na L-carnitine. May mga patunay nga, mga ka-Best Cafe, most especially yung mga kababaihan, mukhang nababawasan daw po yung kanilang timbang at sinasabayan po nila ng ehersisyo. Yan po ang kagandahan yan. Most especially po yung mga atleta natin, yung mga sporty person dyan, yung active, yung physical activities po nila, yung mga atleta most especially, kailangan po talaga nilang ng L-carnitine para ma-burn yung fats nila at i-convert ito sa energy. Magdadagdag po ng lakas sa ating katawan ang L-carnitine, mga kaibigan. Want to be happy one day with you now. I want most especially kung ikaw ay isang sporty na tao. Yan, nagbibisikleta ka, nagra-running or nagja-jogging, walking. Abay, dapat po palakasin po natin ang ating L-carnitine sa ating katawan. Kaya sa tulong po ng pag-inom ng kape, ito ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee na punong-puno po ng L-carnitine. Abay, malaking tulong po ito para po ma-burn ang fats po ninyo, ma-burn yung fats sa ating katawan at i-convert po ito sa enerhiya. Pero dapat sabayan po ng pag-ehersisyo. Yan ha.

0: Okay, sabi nga raw, ano ba ang L-carnitine? Pampapayat ba ito or what? Dahil napatunayan ang L-carnitine ay epektibo sa pagsasagawa ng pagkain at body fat papuntang enerhiya, natural na isipin po natin na, okay, nakatutulong na mag-burn ng fat ito. So ang resulta, magbabawas tayo ng timbang, di ba? Isang bagay na marami sa mga tao ang hinahanap. Most especially yung medyo lumalaki-laki na dyan. At mabigat na po ang kanilang timbang. Abay, malaking tulong po ito, ang L-carnitine sa atin. Now I know ha, even po ako, ngayon ko lang po ito naintindihan ng maigi. Kung ano nga ba talaga ang L-carnitine? Yan ang bisa ng L-carnitine sa ating katawan. Kaya napili po, ng Best Cafe Green na meron siyang isa sa mga ingredients sa kaping ito. Napili po na nag-formulate po ng Best Cafe Green na ilagay po ang L-carnitine sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Now you know na may L-carnitine po ang Best Cafe Green. Siguro bago mag-ehersisyo or pagkatapos po, uminom kayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kasi po ang L-carnitine, pwedeng-pwede po itong ihalo sa kape. Ayan. So, base po yan sa pag-aaral, ano? Sa pag-aaral po, pwedeng ihalo sa kape ang L-carnitine. Bakit kamo, mga ka-Best Cafe? Maganda ang kombinasyon ng caffeine sa kape at L-carnitine. Dahil nagtutulungan sila, they work together para mas mabilis na magamit ng katawan ang taba bilang enerhiya para ma-convert into energy po ang fats. Yan. Pinapabilis po ng caffeine or ng kape ang paglabas ng taba sa katawan. Okay? Habang ang L-carnitine naman ang nagdadala nito sa loob ng cells para sunugin yung fats at i-convert po ito into energy. Wow! Ang galing, ano? At maganda po itong i-partner habang nag-exercise tayo, guys. Okay? Ito ang perfect drink natin kapag nag-exercise tayo. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix dahil meron po siyang L-carnitine. At syempre, formulated with extract of red alingatong at ampalaya. Siguro sa mga susunod pang mga araw sa ating programa, pag-uusapan din po natin iba pang mga ingredients meron ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. At syempre, yung pinaka-the best niyan, yung pampatamis po natin ay stevia ang ginagamit. Yun, stevia ang ginagamit. Kaya napaka-safe, most especially po sa mga tumataas po ang blood sugar, ha? Okay, itong kape ay para sa inyo, guys. Pwedeng-pwede sa lahat. Kay mami, kay daddy, kay tito and tita, at sa mga kabataan out there, alright, na conscious na po sa kanilang pangangatawan, mga health conscious na, yung nagkakaroon na po ng, top priority sa kanilang healthy lifestyle. Isabay po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Happy Show with Kuya Billy.

0: pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo. Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyo, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
2: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
6: Okay nga ni!
5: That's best music. Okay FM.
6: Okay FM.
7: Okay FM.
8: Okay ka! The best ka!
9: 6 p.m. OPM.

0: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
4: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
0: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 Okay FM.
5: It's best music.
0: Okay FM.
6: Okay FM.
0: Playing the best music.
6: Wherever, whenever, everywhere.
7: Gusto ko, okay ka.
8: Okay nga ni.
6: Okay FM.
0: Okay FM. 98.5.
6: Okay FM.
0: The best music authority. Member KBP. Playing the best music.
6: Wherever, whenever, everywhere.
0: OKFM 98.5.
6: OKFM.
0: That's number one.
5: You're number one.
0: Number one for best music.
9: Number one. OKFM.
10: This program is brought to you by Best Cafe Green. 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
0: Okay, sound trip sa gabi.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one, OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
6: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
4: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
9: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
10: Okay nga ni!
11: That's best music. Okay FM.
12: Okay FM.
13: Okay FM.
14: Okay ka! The best ka!

0: Pika, the best ka!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa OK FM Diet, OK ka, the best ka!
8: OK FM.

0: Paminanang parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Playing the most hits all day long.
0: Your favorite music station.

0: 웃기냐 쌤
1: 웃기 이거야
2: 오케이 FM 두훈 시코 바이와 Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus Multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may Multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
8: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
9: Okay nga ni!
10: Daet's Best Music. Okay FM.
11: Okay FM.
12: Okay FM.
13: Okay ka! The best ka!

0: Canada's best music.
1: 98.5 OKFM.
2: Okay, Ngani.
0: Okay, sound clip sa gabi.

0: That's best music. Best music. Okay, FM.
1: Okay, FM.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
4: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
7: Sa OKFM diet, okay ka, the best ka.
8: Da-da-yoo-hoo. OKFM.

0: pag-asa, nakakaabot pa.
1: Saan bang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa'yo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!
2: Jimar Camonias!
3: Jimar Camonias!
2: Jimar Camonias!

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning! Busog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa. Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa, Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated, na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat, mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola? Sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha? Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong tanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs, ay numero uno po sa Kaping May Herbs dito sa ating lugar sa mga taga-Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Itong lugar ng Camarines Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya't maraming pong salamat sa mga taga-Naga, yung ating mga kasangga dito. Maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, syempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan ang nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar, eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado. At yan po ay iguan na, ha, sa mga tindahan. Ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko. Ano? Kaya yon, dagang salamat po sa inyo. At kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin, eh. Kaya sa ating lahat, ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito, ha? Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province. Ano, eh? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan, ano? Talagang nakakatuwa naman po. At yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area. May Marupa. Good morning, good morning, good morning. Abay, kapag may Marupa naman, itong lugar po ng Rumblon, ano po? Abay, alagang-alaga ng kampani ang Romblon. Kaya sa mga taga-Romblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng kampani na suplayan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng GMR Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming po salamat sa mga taga Romblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Romblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya maraming pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po naman kayo isuki ng ating produktong markup eh. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may JMR Tudo Panalo at magka-premium raffle promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugin ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Infanta Olillo area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-2777-888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga, ha? Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman. Walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran. Kasangga at kalusugan, kaiiwan ng kasangga at kalusugan.
1: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na JMR Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
3: Oo!
2: Tama ang narinig ninyo.
3: Extended na!
2: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At a grand prize,
7: isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos.
8: Pero teka, hindi lang yan.
9: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
10: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
11: Itodo na ang inyong pagsali.
12: Dahil sa JMR Todo Panalo,
13: todo ang saya,
14: todo ang papremyo.
15: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
16: tutok lang sa inyong paboritong radio station
17: sa programang Kasangga at Kalusugan.
18: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
19: JMR Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
20: Laksa ng radyo! Dahil eto lang ating kasangkat kalusugan kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.
21: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomanias. Marcomanias. Marcomanias.
1: Balik po tayo mga kasangga sa programang Kasangga't Kalusugan, malusog na umaga sa ating lahat. Welcome mga parents kong minamahal. Atin pong pag-usapan itong masarap at mabisang Marcafe, ang ating Marcafe Brown Rice Coffee, ang kaping napakahusay para sa ating mga parents. Ito po ay with stevia, mga kasangga, no? Good morning po mga parents kong minamahal, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. At marami po ang kumukonsumo nitong ating Marcafe Brown Rice, mga parents kong minamahal. Ito po ay may mga pinagsama-samang mga herbal extra, kaya po mabisa yung ating inuming kape sa umaga. Kaya nga po nilagyan ng mahuhusay na mga herbal extract para makaiwas po tayo sa kaping mataas sa caffeine content, mga parents kong minamahal, ano? At syempre makaiwas din tayo, mga parents kong minamahal, sa kaping mataas sa sugar, mga kasangga. Yung bagang nagkakape tayo pero wala namang nakukuhang sustansya, walang binipisyo, ika nga. Pero kung ang atin pong kakapihin ang kaping may kasamang herbal extract, sigurado pong walang kasayang-sayang ang inyong pagkakape. Hindi masasayang ang inyong ibinibili sapagkat tunay na mahusay at masustansya, punong-puno ng nutrients ang ating kaping Marcafe Brown Rice Coffee with stevia, mga parents kong minamahal. Magaganda po ang sangkap, mga parents ko, para po sa mga baguhang nakikinig, pero yung iba naman ay tumatangkilik na at sila po ay talaga namang nasasarapan na, ha, sa ating kape. At hindi lang nasasarapan, sila po'y sumisigla ang pangatawan dahil po sa mga sangkap ng ating Marcafe Brown Rice Coffee, ano?
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! MG Marcomanias! MG Marcomanias! Comanias! Comanias!
1: So ito po mga parents kong minamahal ay may mangosteen extract na kasama. Naka-powdered form po yan, mga kasangga, no? Tapos ito pong agaricus blasi muril mushroom. Ito pong moringa powder. Mayroong purple corn. Siyempre kasama po yung tungkat ali. Itong spirulina. Siyempre nariyan yung napakagaling po nating alkaline powder, mga kasangga, no? So kaya ang atin pong kape ay napakagaling, mga kasangga. At talaga namang ito po ay pinag-aagawan sa merkado dahil sa kanyang kahusayan. Marami ang may gusto ng ating Marcafe Brown Rice Coffee. Kaya sa ating mga tagapakinig, nabanggit ko po nung misa't na ipaliwanag po yung ilang mga sangkap, tulad po ng sangkap na bran and germ mula po naman sa brown rice, o brown rice yung pumbigas, mga kasangga, no? Tapos yung ating mais, ha? Pero nitong kahulihan, ang ating natalakay ay ito pong moringa. Ngayon naman po mga parents kong minamahal, naghahanap naman talaga kayo ng kaping may extract po ng mangosteen. Abay, maniwala kayo mga parents kong minamahal, ano? May dosage din po namang nangyayari sa ating formulation about sa ating mangustin. Ano? Kapag yan po'y sumubra, yan po'y mapaklanay, mapait pa. So, hindi naman kailangan maging mapait, hindi naman kailangan maging mapakla, dahil ang kailangan naman natin dito, yung nutrients, mga parents kong minamahal, ano? Tapos, yung hindi naman kailangan malapot, ano? Kailangan katamtaman lamang para naman sa paghigop natin, hindi naman tayo yung sumisimangot, ano? Dapat tayo'y nakakangiti. At dapat ang reaksyon ng ating mukha ay dapat masaya at saka nagugustuhan, kumbaga, ano. Pero kapag ang isang umiinom ng kape at bigyong ang reaksyon ay negative, ay sa susunod hindi na po iinom yan, mga peris kong minamahal, ano. Pero sa Mark Cafe Brown Rice, ang nasubukan po natin, nasa alimbaway may kaharap po tayo na mga 10 magkakape ng Mark Cafe Brown Rice, pag higop o pag sip pa lang ng ating kape, ang laging nasasambit, abay, masarap pala itong Mark Cafe Brown Rice. Ay siyempre naman, alangan naman, ay ako hindi ho talaga nainom ng masamang kape, ano? Gusto ko'y laging masarap at masustansya. Abay siyempre, nakakaedad na tayo. At ito naman po ay kaya naaalagaan natin dahil unang-una, ako po muna ang tumitikim ng kape bago po ito ilabas sa merkado o bago po ito dalhin dyan sa inyong mga lugar. Dadaan po sa atin yan, mga parents ko, ha? Eh kapag hindi ko nagustuhan ang lasa, di ibabalik natin sa paggawaan. Eh pero pag masarap po, tuloy po tayo. So may panukatan po ang inyong lingkod. Kaya safe po ang ating mga kababayan, ang ating mga magkakape ng Mark Cafe, sapagkat alaga po namin ang inyong kalusugan, ano? Kaya sa ating mga tagapakinig, kaya nga po yung ating mga parents, sa dami po ng nagmi-message sa atin, sila po yung nagpapasalamat dahil napakagaling daw po ng ating mga produkto. Ay siyempre naman, alangang gumawa tayo ng hindi magandang produkto, ay di tayo po na may masasayang ang gastos. Ano, siyempre, yan po naman, napakalaki po ng MOQ, ano, yung minimum of order quantity, mga parents kong minamahal, ano. Kaya hindi ganun kabilis o kadaling maglabas ng produkto. Kailangan malaki ang puhunan dyan at dapat makatitiyak tayo sa produktong ilalabas para po hindi po tayo malugi or mawala yung kapital sa isang kape para sa ating mga parents. Kaya pag naglabas tayo ng produkto, sinasabi ko sa inyo, sigurado po yan, ha? Abay, ayaw ko masasayang yung pinaghirapan po natin, ano? Yung ating napag-ipunan para makapag-produce ng iba't ibang produkto para sa ating mga parents para po tayo ay makapagpalusog, mga parents kong minamahalan, eh. Kaya maraming salamat po at marami pong tumatangkilik ng ating Mark Cafe Brown Rice Coffee, ano? Tatak Mark Cafe Quality. So, ito po ay nagtataglay ng, alam niyo itong Sangtun, ito po ay isa po sa uring antioxidant, mga kasangga. Ano po? Ito'y mangustin na kung saan ito isang uring antioxidant na makapipigil sa free radical sa ating katawan na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman or chronic diseases. Ano po? So, mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer, at anti-diabetic effects, mga parents kong minamahal. Ano? So, maganda po yung mangosteen extract natin, mga parents kong minamahal. Ano? At talaga namang kinuha, in-extract po yan, mga kasangga. Talagang yan ang inihalo sa ating produkto. Kaya napakagaling ni Mark Cafe Brown Rice. Wala na kayong hahanapin iba pa. Kaya yung ating mga parents, hindi po kayo nagkamali ng kinakapin ninyo ngayon, ha? Kapag yan ay Mark Cafe with Brown Rice Extract. Masarap po yan.

0: Ang masarap na Margape Brown Rice Coffee with Stevia.
1: Exciting talaga dahil nandito na ang bagong 10-in-1 plus 1 coffee.
2: Magandang balita mga kasangga, ang bigas ng sambayan ng Pilipino, kami na! Margape Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia. Mainam para sa mga nagbabawas ng timbang at sa mga nagpapalusog ng katawan para makaiwas sa karamdaman. Ang brown rice ay isang uri ng bigas na masustansya. Fiber po ito kung saan sinamahan pa ng mga mabibisang herbal extract para mas maging healthy ang ating mga kasangga. Margape Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia. 10 taong pinag-aralan at sinuri bago ilabas sa merkado para matiyak na makakatulong sa ating kalusugan. 11 na piling-piling herbal extract para sa 21 grams na Margape Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia. Lahat ng ating mga kasangga, pwedeng mag-Margape Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia. Dahil wala po itong table sugar, kinamitan pa ng organic sweetener na Stevia. Parang pampatamis, no worries. Ang Margape Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia ay mabibili na sa mga butika, groceries at sa mga tindahan na malapit sa inyong lugar. For inquiries, please call 0947-645-3153. Yummy.

0: Talo at magka-premyo Raffle Promo Season 4.
1: At kalusugan.
2: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapula, no? Yung pong ating JMR to the panalo at magka-premium raffle promo season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle mga parents kong minamahal, ha. Tayo po ay extended at tayo po ay naghihintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila, ano po, at kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating paraffle ng GMR Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman mga kasangga kung tayo po'y magra-raffle na ano po, sapagkat unang-una wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery na mga nagsasabing tayo na po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ha? Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng JMR to the panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan ay extended, mas pinalago pa ang ating papremyo mga kasangga, ha. Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa drop box na ang nakalagay po ay ang deadline for

0: Submission ng entry natin ay John 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension, mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension, sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo, sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila'y kunin na yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yun po'y tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong ira-raffle, nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasangga't Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas ha. Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Ingemar Camonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo mga kasangga sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraful. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
1: Kalusugan. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
1: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Atin po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kaping nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre, barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Lagi ko pong binabanggit yan ha, kasi alam ko mga ka-wellness na sa inyong pagkakape ay gusto nyo pong masulit ang inyong pagkakape ha. Yung benepisyo maliban po sa masarap dapat ang lasa, relaxing ang aroma o yung amoy ha. At syempre higit po doon dapat po yung benepisyo mula sa mga sangkap ay talagang pakikinabangan ninyo. Syempre yan po talagang hinahanap nyo sa kape, lalo na kung herbal na kape ang inyong iniinom ha. At para masulit ang inyong pagkakape, kaya ko binabanggit na ang Best Cafe ay maraming beses na pong pinili o tinanghal bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Para, syempre, kung magkakape kayo, doon kayo sa sigurado. Doon po sa kinilala bilang pinakamagaling, pinakamahusay na herbal na kape. Ha? At ang isang magandang balita pa, mga ka-wellness, syempre, ang Best Cafe po na natiling presyong makatao. Kahit ngayon na panahon ng krisis, nagtaasa ng presyo ng mga bilihin. At totoo niyan, maraming herbal na kape ang tumaas na po ang presyo. Pero ang Best Cafe, hindi po kami nagtaas ng SRP. Nananatili ko doon po sa dating presyong makatao. Ha? Kaya po doon sa mga tindahan, ina-advise po namin kayo, wala pong increase sa presyo ang Best Cafe. Kaya sana ibenta po natin ang Best Cafe sa dati niyang presyong makatao. Dahil hindi naman po kami nagtaas ng pasa po ng presyo sa mga tindahan na nanatiling ganun pa rin ang ating SRP. Siyempre, yan po ay isa sa mga palatandaan ng pagmamalasakit ng Best Cafe sa atin pong mga kapwa. Ano? Kumbaga, sulit ang pakinabang sa pagkakape, may enjoy nyo yung pagkakape, yung benepisyong nakukuha nyo sa Best Cafe na walang karagdagang babayaran. Dahil ganun pa rin ang ating SRP, ha? Yan ang Best Cafe, mga ka-wellness.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow, gustong-gusto ko yan.
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may Black,
4: may Balak.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
1: At syempre, bago ko talakayin yung magandang topic na naihanda po natin ngayong araw na ito, ha, eh muli pinapakilala ko sa inyo yung iba pang variants ng ating Best Cafe. Yung binanggit ko kanina, yung Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, yan ang ating original blend na higit 12 taon na pong nangunguna at number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap, ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na napakaraming benepisyo sa kalusugan, lalo na po ang dagdag energy, dagdag stamina at dagdag gana, lalo na po sa mga mag-asawa. Ha? Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay ng mga sangkap na tulong para tumunaw ng ekstrang taba sa katawan para ma-achieve mo ang tamang timbang, maarating mo po ang mas magandang kalusugan, maliban pa ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan.
7: Pare! Pare! May bago! May bago!
8: Bago?
7: Oo! May bago!
8: Anong bago?
7: Bagong Best Cafe!
9: Introducing
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up?
7: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: 18 pesos lang per sachet.
11: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
12: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyon nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Q-Sky Massage Uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaraw Cafes na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sky.
13: Q-Sky Massage Oil, mayamas katas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sky Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Mga ka-wellness, syempre ang Best Cafe aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, ha? Pero bago ko po tuluyang talakayin ang maganda po nating topic na nakahanda ngayon, syempre, saktong-sakto po ang Best Juice Brand 10-in-1+1. Mainit ang panahon na delikadong ma-dehydrate. Eh syempre, maganda yung umiinom kayo ng juice para po hindi kayo ma-dehydrate. At the same time, pakinabangan nyo po yung sustansya ng mga sangkap. Ang Best Juice Brand 10-in-1+1 kasi, napakasarap na juice na nagsasangkap ng purong katas ng mga gulay at prutas. Napakalaking tulong po nito sa kalusugan ng tao, lalo na po doon sa mga mahirap pakainin ng prutas at gulay. Yung topic ko ngayon, nakaugnay dyan sa prutas at gulay, mga ka-wellness. Ha? Ang Best Juice Brand 10-in-1+1 pang buong pamilya, dahil ang isang sachet nito, litro pack na, 28 pesos lang, murang-mura, pambuong pamilya at napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas.
14: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
15: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
14: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
1: Mga ka-wellness, nagbabalik tayo sa ating programa. Meron po kasi tayong texter na nagtatanong kung ano raw po yung maipapayo ko na kombinasyon ng pagkain araw-araw na pampahaba ng buhay. Numang nakarang araw, literal po na pampahaba ng buhay yung mga tinalakay ko, ha. Kumbaga, dudugtong ng maraming taon sa buhay natin. At ngayon, napakaganda nitong katanungan po ng ating texter, mga ka-wellness. Ha? Kailangan kasi, syempre, sa kinakain natin, balanse. At ang totoo niyan, mga ka-wellness, malaki ang kinalaman ng ating kinakain sa haba o ikli ng buhay natin, ano, sa kalusugan o karamdaman na pwede po nating ma-achieve. Kaya dapat maging maingat po tayo dyan. Sisimplihan ko na lang ang pagtalakay ng tinatawag po na balanced diet, yung balancing pagkain, mga ka-wellness. Ha? Imagine niyo yung inyong plato. Hatiin niyo po yan sa apat. Kumbaga, hatiin niyo sa gitna, then hatiin niyo pa ulit sa gitna. Parang pizza lang na hinahati. Pero this time, hatiin niyo po sa apat. Merong tiga-apat na 1/4 na space, di po ba? Para simplihan na lang natin. Yung 1/4 doon, ano, dapat ganun lang po karami ang kanin, mga ka-wellness. Kung kayo ngayon ay marami po ang kanin na kinakain ninyo, ha? Dapat pa nagkakaedad ang tao, unti-unti na po yung binabawasan. Hanggat maari nga, as early as possible, ma-achieve natin na 1/4 ng ating plato, yun lang po talaga ang kanin. Baka sabihin nyo sa akin, eh, Dr. M, magugutom naman ako. Hindi, kasi 1/4 pa lang ang nilalagyan natin na laman. May tatlong 1/4 pa. Doon sa isang 1/4, mga ka-wellness, yun yung parang pinakaulam po natin. Pwede po yung isda, pwede pong manok, ano, basta walang balat. O kaya karne, basta walang taba, ano, mga ka-wellness. Yun, mas magandang ganun, ano. So yung 1/4 ay kanin. Yung another 1/4, mga ka-wellness, pwede yung isda, o kaya karne na walang taba, manok na walang balat, o kaya itlog, mga ka-wellness. Doon sa kanin, mga ka-wellness, baka sabihin nyo, kanin lang ba ang pwedeng ilagay doon? Pwede rin po yung mga pasta, yung mga ibang pagkain na source ng carbohydrates. Pero wag naman na 1/4 pasta, 1/4 kanin pa. Kumbaga yung pasta at kanin at yung iba pang carbohydrates, doon lang pwesto, doon yung lang pagkakasyahin sa 1/4, mga ka-wellness. Yung another 1/4, doon na po yung isda, karne o kaya manok, basta walang taba o kaya itlog. Yung another 1/4 dapat po gulay po yon, mga ka-wellness. Okay? Rich in fiber, napaka-importante po nun sa kalusugan po natin. At yung huling 1/4, yun po doon ilalagay ang prutas. Hindi kailangan maging mamahaling prutas niyan. Saging lang, pwede na po, mga ka-wellness. Ngayon, nasa sa inyo na kung anong prutas ang pwedeng ilagay doon sa another 1/4. So, puno na po yung ating pinggan. 1/4 na kanin, o kaya pasta, o kaya ibang carbohydrates. Ano po? Macarbohydrates sa pagkain. Yung 1/4, yun yung source ng protein. Pwedeng itlog, isda, karneng walang taba, o kaya manok na walang balat. Yung another 1/4, gulay. And then yung another 1/4, prutas, mga ka-wellness. Pero paano po yun kakainin? Alin ang uunahin, ha? Ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
16: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
17: Mabibili sa mga butikas sa inyong gara.
18: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko, kaya siguro di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
19: Era Charcoal Soap detoxify, cleansing, gladdening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
1: Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Mas maganda na doon sa apat po na nakalagay, ano, sa ating plato, ang una nyo pong kainin ay ang prutas. Hindi po yon dessert. Mas magandang ituring nga po yun na appetizer. Una nyong kainin ang prutas, pero after nyong kainin yung prutas, magpahinga muna, ibig sabihin mga 20 minutes bago nyo po kainin yung natitirang tatlong 1/4 pa sa plato. Pwede na po yun na sabay-sabay yung gulay, yung isda o karne o manok, tsaka yung inyo pong kanin o pasta. pwede na po yung sabay-sabay. Basta unahin po yung prutas, then 20 to 30 minutes after, saka nyo po kakainin ng sabay-sabay na parang normal na pagkain yung tatlong 1/4 na natitira, mga ka-wellness. Okay po? Again, hindi kailangan maging mamahalin yung laman ng inyong plato. Basta yung mga sinuggest ko, yan po ay napakalaking tulong para maging balanse ang diet, balanse ang nutrisyon, ano? Literal yan na pampahaba ng buhay at pampaiwas sa maraming karamdaman. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
20: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
21: Ladies and gentlemen,
22: gusto ko, okay ka. Okay.

Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, mabuhay! Uy, Philippines! Uy, Bicolandia! Uy, Camarines Norte! Uy, nagbabalik ako sa inyong mga radyo. Ako po ang inyong BB sa radyo. Ang inyong Kuya Billy sa radyo.

Ay, kayo po ay nakatutok sa OK FM 98.5, that's best music. Basta okay ka, the best ka. Araw po ng Huwebes ngayon, Agosto 6, 2026. Ayan, sa may mga birthday, kaming pagbati mula po sa OK FM 98.5, alright?

Diet's best music. Okay ka, the best ka. Salamin, salamin, salamin. Tumingin sa salamin. Baka meron pang something sa iyong mga mata. Baka meron ka pang MUTA. Alam niyo bang MUTA? Kaya tumingin, tumingin, tumingin sa salamin, okay?

Oras po natin mga ka-OK, alas 6.22 na. Sa may mga pasok dyan ng alas 7, bilis-bilisan na po ninyo, double time ang galaw. Huwag pa hina-hina, baka malate na naman po kayo. Don't be late guys, that's the golden rule. Don't be late sa inyong mga trabaho o kaya naman sa inyong eskwela. Most especially kung may pasok kayo ngayong araw na ito. Alas 7 man, alas 7.30, alas 8, anong oras man yan. Dapat maging punctual tayo as much as possible on time or kaya naman may allowance po kayo. At least mga 15 minutes bago po ng inyong trabaho or eskwela. Yung iba nga ay 30 minutes before, no? Most especially kung ma-traffic po sa inyong lugar. Ayan. Baka maipit kayo sa traffic. Abay, pag naipit kayo sa traffic, masasaktan kayo. Dahil malilate po kayo. Oy, gising na! Alas 6.24 na po. Daet Camarines Norte. Okay ka ba dyan? Tinatanong ko naman kayo, okay ba kayo dyan? Okay, FM! Ayun, okay naman pala eh. Maraming salamat po. Dahil gusto ko, okay ka. Gusto ko, happy ka. Huwebes. So usually, what do we have every Thursday? On a Thursday, di ba nakasanayan na natin yan sa henerasyon ngayon. Kapag sinabing Thursday, it's a throwback Thursday. O di ba? Throwback Thursday. So ano ba pwede nating i-throwback? ating ibalik sa ating throwback. O sige, so play tayo ng song since we're playing the best music for you. How about playing this one from... This is originally from the Beatles, alright? So throwback tayo with the song... Come Together right now over me. Here we go! Here's a throwback track from the Beatles. Come Together sa OKFM Diet 98.5. OK Ka! The best ka!

0: Okay, FM 98.5, that's best music. Okay, kinda best ka. Backtrack or throwback Thursday featured song from the Beatles, Come Together. Since today is Thursday, so mag-throwback tayo. Yan po isa sa mga throwback songs natin ngayong araw sa ating programa from the Beatles. Sino bang hindi nakakilala sa Beatles, no? English rock band, the Beatles. Yan po ay isinulat po ng isa sa pinakamagaling po ng miyembro ng the Beatles. Walang iba si John Lennon, the late John Lennon. And FYI lang po, the song is the opening track on the band's 1969 studio album Abbey Road. Yan. And it was also one of the biggest songs in the Billboard charts. Imagine umabot po ng number one sa Billboard ang awiting yan, Come Together. Grabe. And reaching number four naman in the UK charts. And number one on the Billboard Hot 100. Ganun kaastig ang Beatles noong mga panahon, mga kaibigan. Imagine na back in 1969, yan po ang number one song sa Billboard Hot 100. And the rest is history. Doon na po nakilala ang Beatles, mga ka-OK, di ba? Lahat pong mga miyembro sumikat. Sino ba mga miyembro ng Beatles? Alam nyo ba kung sino mga members, ha? Members ng Beatles, siyempre. Pinangungunahan po ni John Lennon at Paul McCartney, si George Harrison, si Ringo Starr. Ayan. Yan yung mga sikat eh. Yan yung apat na yan. Ang sikat po sa The Beatles. At meron din po silang mga kabanda nung mga panahon, si Stewart at si Pete. Pero itong apat po ang sikat na sikat eh. Si John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, and Ringo Starr. Yan po ang Beatles, mga kaibigan. Ang ating Throwback Thursday featured song of the day. Oras natin, saktong alas 6, imedyo na po. Oy, bilis na. Double time. Baka malate sa inyong trabaho o eskwela. Pero sana naman po, huwag niyong kalimutan na kumain ng inyong almusal. Pampalakas. Pampagana. Para on the go kayo the whole day. Para hindi kayo manghina ngayong umaga sa inyong trabaho o eskwela. Diba? Kahit po nagmamadali, sana po ay makapag-breakfast tayo. At sabayan po ang paghigop ng mainit ng kape. Okay? Pampaalis po ng antok yan. Uminom po ng mainit na kape. Pero dapat yung healthy at safe na kape po, ha? Nandito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Abay, parami na po ng parami ang umiinom ng ating Best Cafe Green. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ramdam na po ninyo ang magandang epekto sa inyong katawan. Napakasarap na. As in, masiramon nga ni
1: Siramsana.
0: At masustansya pa, napaka-healthy dahil po sa mga herbal ingredients mayroon ang ating Best Cafe Green. Formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, at syempre yung pampatamis natin ay stevia. Yan po ha. Ugaliin pong uminom ng healthy at safe na kape. Available tayo sa mga pharmacy or botika, grocery, supermarket. Hanapin lang Best Cafe Green. Yan, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
2: Okay sa Morning with Kuya Billy.
3: Okay sa Morning with Kuya Billy.
2: Let's

0: Buhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
2: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Okay ka? The best ka.
6: Okay, FM 98.5.
5: Okay nga ni.
2: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat kamnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo, mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza. Matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte, Daet Medical Plaza. Kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
6: GMMC
2: Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading, main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulok, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC GMMC, your complete finishing solution.
7: GMMC. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
9: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, di ba?
8: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
9: Talaga? Kailan pa? Saan?
8: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
9: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
8: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
9: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
10: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
11: Sa OKFM Diet, OK ka, the best ka!
12: Da-da-new-new, OKFM.

Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Kepoilah ketutuk sa OKFM Diet 98.5. Okay ka, the best ka? Time conscious tayo syempre tuwing umaga. Alas 6:48 na po. At tuloy-tuloy po ang ating jamming sa inyong mga radyo. Kasama nyo habang kayo po ay busy sa paghahanda sa eskwela ngayong araw na ito. O kaya naman sa inyong trabaho, good luck po sa inyo ha. At ingat-ingat lang tayo. Yung mga magmamaneho o kaya naman ay commuter lang tayo. Palaging maging alerto po. Ano? Lamang ang alerto, lamang ang mapagmatsyag. Okay? Tuloy-tuloy ang the best na tugtugan. Ito pang okay sa morning with Kuya

5, Diet's Best Music. Okay ka, the best ka? Hawak mo ang beat. Hawak mo pa rin ang mikropono. Nandito pa rin po ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Billy sa radyo. Pasensya na kanina, medyo nawala tayo, no? Nagkaroon tayo ng power interruption. Di talaga natin mawawala ang ganitong mga pangyayari, di ba? Nagkakaroon tayo ng interruption. Ano man ang kadahilanan, talagang nagkakaroon ng interruption, okay? But anyway, tuloy-tuloy po kami dito sa OKFM Diet. As long as you guys are there, maraming salamat naman po, ha? Dire-diretso tayo hanggang alas 9 ng umaga ngayong Huwebes, August 6, 2026. Sa may mga birthday today, aba, napakaswerte po ninyo, ha? Inabot nyo po ang kaarawan po ninyo. It's a blessing, it's a life blessing, di ba? Pasalamatan si Lord sa blessing na ito. And happy birthday to you, God bless you. Mula po sa amin dito sa OKFM Diet 985. Birthday mo, okay ka, the best ka. Magaling ang kapartner ko dito, eh, si Soy. Yan, S-O-Y. Tawagin nyo na lamang po siyang Soy. Siya po ang aking technical partner ngayon. Kanina, nagkaroon tayo ng power interruption. Talagang alam na alam ko anong gagawin. Ayan. Yan ang ano. Yan ang isang determinado talaga, di ba? Kahit first time, abay, kinakaya. Basta gustong gawin, di ba? Tayo guys, ha? I'm just talking about as general. May mga bagay-bagay na first time natin ginagawa. Siyempre, kinakabahan tayo. Natural na po yun dahil tao lang tayo, di ba? Yung kinakabahan tayo, parang feeling natin hindi natin kaya. Pero kapag nandun ka na sa sitwasyon na kailangan mong gawin, abay, kaya mo palang gawin. O, di ba? So, ipalakpakan. Okay, sabay-sabay tayo sa ating programa. Napakaganda po ng ating umaga ngayon. Sana po ay punong-puno po ng pagmamahal at ngiti ang ating umaga. Dahil kapag puno ng ngiti at pagmamahal, yan din po ang maipapakita natin sa kapwa natin. Magraradiate po yan, di ba? Eh kung malungkot yung isang tao, kapag nakita kang nakangiti, baka maging masaya na rin po siya. O, di ba? Ganun lang yan. Okay, oras natin, 13 minutes po, makalipas ang alas 7 ng umaga. Ano ba ang mga balita sa OK sa mga oras na ito? Ano ba ang kaganapan? Sana nga matuloy yung peace talk ni Presidente Donald Trump sa Middle East war, para naman po maibsan ang presyo ng petrolyo. Bumaba ulit dahil napakataas po. Grabe, apektado po talaga tayo sa pang-araw-araw po natin. Lalong-lalo na po yung may mga sasakyan dyan, yung mga umakayod po gamit po ang kanilang mga public utility vehicle. Ramdam po natin ang taas po ng presyo, di ba? Apektado ang lahat hanggang yung kinakain natin sa pagkainan. Hindi natin maiwasan, siguradong maapektuhan po yan. Buti na nga lang kung kayo po, mga friendly drivers natin dyan, ay nakakakuha po ng subsidy or assistance mula po sa gobyerno. Abay, dapat lang, di ba? Pero matuto tayong magtipid. Magtipid-tipid man po. Magtipid po kayo. Ay, grabe po, ano? Sa Metro Manila po, sa NCR, sa National Capital Region, at sa iba pang mga lugar, suspendido po ang klase dahil po sa lakas ng ulan. Napakalakas ng ulan. Dahil po yan sa tropical depression na si Maymay. Tingnan nga po natin ang kalagayan po ng ating panahon.
Tropical Storm Maymay accelerated as it moves closer to Ilocos Norte, Ilocos Sur area. Ayan, nasa coastal waters po ng Magsingal, Ilocos Sur ang nasabing sama ng panahon. Kaya nga po may mga lugar na suspendido, walang pasok dahil ang dala po ng tropical depression na ito na si Maymay ay napakalakas ng ulan. And according po sa PAGASA, maaari po mag-landfall ito over Ilocos Norte, Ilocos Sur area. Baka ngayong umaga or kaninang umaga, hindi lang po natin makuha yung pinaka-update nito. No? But anyway, dahil po dito sa tropical depression na ito, nagkakaroon din po ng low pressure area. Yan po yung nagdudulot po ng pag-uulan, most especially po sa Northern Luzon at sa NCR, sa National Capital Region. Pero dito po sa atin sa Kabicolan, may mga panakanak ang pag-uulan din pong nararamdaman, ano? Pero dito po sa dakong western parts of Luzon, nagkakaroon po ng heavy rains. Kasabay na po dyan ng Ilocos region, Ilocos area, ang pag-uulan sa mga lugar na ito sa Ilocos Sur area and Ilocos Norte at sa NCR po. Kaya nga po may mga pagsuspindi ng klase. At eto pa ha, yung bad weather natin dahil po sa tropical depression na si Maymay at merong pang habagat. Kaya nga po yung Malacanang ay nagsuspindi po ng klase ngayong araw na ito, lalo na po dyan sa National Capital Region at iba pang probinsya sa Central and Northern Luzon. Kaya sa mga motorista po natin, dahan-dahan lang po ano, yung mga motorista natin, ingat lang po. Alam na po natin yan, madulas ang kalsada. Kapag umuulan, it's slippery when wet. O kaya ingat-ingat lang tayo, dobling ingat. Okay, ano yun? Oops, what's that? Okay, dire-diretso po ang ating the best na tugtugan. Pampapukaw, pampagana. Itutok lang po yan dito sa OKFM 98.5 sa Diet Camarines Norte. OK ka! The best ka!

ang mga working place, sa kanilang mga tindahan, sa kanilang eskwelahan. Ako, kung meron kayong o sabihin natin, meron kayong pasok na 7:30, nako, magmadali na po kayo dahil ilang minuto na lang, di ba? Alright. At yung mga malalapit lang po yung lugar na pupuntahan po ngayong umagang ito, abay, maglakad na lang po kayo, guys. Kung hindi naman ata umuulan or magpayong po kayo, kung di masyadong malakas ang ulan, pwede naman maglakad, di ba? Para makatipid naman po tayo at makapag-ehersisyo din at the same time, di ba? O, sa paglalakad po, nako, malaking bahagi na po yan upang magkaroon tayo ng magandang kalusugan. Ang paglalakad po, isa sa mga magandang ehersisyo sa ating katawan, ang paglalakad. Ayan. Kung malapit lang naman ang pupuntahan nyo, yung trabaho nyo, yung school po ninyo, ha? Ay, maraming salamat. Kami po ay kasama nyo tuwing umaga. Si Kuya Billy Banana ang inyong kasama. At ngayon sa technical side, ang aking technical partner, si Soy, si Soy. Isipin ko pa kung anong second name mo, Soy. Hindi naman pwedeng Soy Sauce. Pangit naman, di ba? Soy. Asya, maraming salamat po yung mga nakatutok sa atin ngayon na sa tindahan na nila. Marami bang kumakain ng kanilang almusal sa mga oras na ito? Sige lang po. Enjoy your breakfast. Magpasalamat tayo. May kinakain tayo sa mga oras na ito. Nako. Walang katapusang blessing mula kay Lord ang mga ito. Di lang natin namamalayan. Pero syempre, katawang po yung pagsasakripisyo po natin. Sabi nga nila sa isang kasabihan, sabi nga nila sa isang kasabihan. Sabi nga sa kasabihan.

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule.

0: sa Lagundi, Plemix. Easy.
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
3: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
4: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
3: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
4: Talaga? Kailan pa? Saan?
3: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit isado na lagi nating ino-order noon.
4: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
3: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
4: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa Tipi-Tapi.
5: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng Daet, ang Tipi-Tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-Tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
6: Sa OK FM Daet, OK ka, the best ka!
7: The new OK FM.

0: That's best music. Okay, kada best ka, Kuya Billy. Kasama po ninyo tuwing umaga, tuwing umaga. Sa okay, sa morning. Today is August 6, 2026. Nako, apat na bayan sa La Union, binaha, bunsod ng Bagyong Luis. At low pressure area. Grabe naman ano, may tropical depression na, may bagyo at may low pressure area pa. Yan po yung habagat. Grabe, kaya lalong lumalakas ang buhos ng ulan. Pagsabayin ba naman ang weather disturbance na ito at low pressure area, di ba? Kamusta, kamusta po ang inyong Thursday morning so far? Nakangiti ba kayo? Dapat nakasmile tayo habang nasa trabaho. Medyo tambak pa ba ang trabaho natin? Marami pa ba tayong tatapusin? Marami pa ba tayong tatapusin kagaya ko? Kagaya ko. Literal, literal, marami akong tatapusin ngayong linggong ito hanggang sa weekend. Okay lang yan. Para sa aming sister station sa kabila. Yan, sa kabila po, ano. So, kung kailangan po ninyo ng mga balita at mga makatotohanan na impormasyon, abay, makinig po kayo sa aming sister radio station. Yan po ang One Radio 99.7. Kami po ang OKFM 98.5. Para sa the best na tugtugan, OKFM. Para sa mga balita at mga makatotohanang impormasyon, E1 Radio yan. O, di ba? Ganun lang naman yan eh. Magandang partnership yan. 7:45 ng umaga, mga ka-OK. Tuloy-tuloy tayo.
1: Okay sa morning with Kuya Billy.
2: Okay sa morning with Kuya Billy.
1: Let's go! This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Siram sana.
1: Barato na, healthy pa. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.